my mom pie. Radio Crown Crown, that was say. Say, brave beara, you bow any mono. On my EDD may, a bomb pie, and then see a bar. My was through a bodo in Nina may. Into me for ya quanchre, and ye quine so high with Jesus Christo demo. Radio Tron, suffer kind of fearful nyinara, and ye tearful, Jesus demon and me bomb pie. Amen. Me kind Matthew and Sempa, it in son, Chimodumi and son. Bra, ye shall sema what to de finding and walking in the narrow way. Wo hwehwe no anante okwanhia hia no so kai hu se edin kan akasa fa nipa ka kre bi omunam kwanhia hia no so eni ahwe nipa bebre a omunam kwantetrete no so ene ye hwe se wo hwehwe na wanante okwanhia hia no mu ifi se no na de nipa kom kom obe wiase na se wunya de na wan hwehwe kwanhia hia na nante mu a ewie no ebeye wo ebeye sun ebeye sitwere ebeye da wo ebeye da mani hunu nya mempese obia ayira ompese obia wu ni boni mu ti wo hwehwe se nyina ebehwehwe na ye hunu ni afa kwan hia hia no so se ne beya ye kosu wiase bia no wa hunu jibi wo ha ebeko mu ti mikan luka nsempa iti du miensa Ichemu adiono nai. Luke chapter 13, verse 24. Ule yenka yifri ichemu adiono mienuno. Na oni na mkrumu, eni mkurase e chre chre. Na ona msu e ko Jerusalem. Na ubisi nise irade, wa obeji wano e ye kakrebi ana. Na okachre nise, suomu ye kakrebi, usuomu nye kakrebi. Eno fatu nchei. Ye hia se wo ye se se ni se pre se wo be shene o pron tia tia no mo. Na me se mo se, ni pe pi be shwishwe mo a shene nan su wo ntumi. Ye se nyame na mpe se wo mo komo. O mo shwe conditions and terms. E mata hon die ni shishe da kwan ya. E wo ho ma kwan hia hia no a. O ma wo su wo mo ti. O mo su wo. O die di wo bie ni hwa wo be tumi a ye. E ten do do. Se ne ka kire nkrofo mu ti yesu asem no mse asem ye din wani betumi aye yakopon de nkopeso obi anya nkon enso ni padodo na peso omo ko heaven on their own terms and conditions enye nya media wa kire no omo ankasa kwan a omo bo afa so hihye ne mata ho de no nya me fa de ntunche ya kwan a epese e fa so be iwi asempo yenye ne sa ukwa brochure wontumi ko draw airport na ka say o passport o hansi mini passport o visa o here mini visa na uye den wa kwa brochure so anu anu mo fa men ko mo mo de no meme de ni iwi asempo yenye ni sa nyankopon na ye ni hihye ni mata ho de ni kwan a mata ho de ni hihye de ko heavier wo so womfa ye no wo de na wo pe ti yesu ka kire papa no wo be bibisa ni se misere o pre hye ni protein tie no ni pepi pese omo kro ombe hwehwe nso omo hu omo hu mpo mbe kato oni so ande ye omo tia na omo si oma so nyamsimo edi edin dodo e pedefo ukwa so ba wutumo konto kwa fine ukwa so ba wutumo wi o club ni bia ni whiskey fine na odi ada na ukwa so esi menwi nsa menyi se na nipa kra so fo kra ye de no ni je ono monsa ompema onkonto kwa obi aka as Yesu ntimidi ache onti sofu enije ti se ni ntokwa mu na enije wo ensemu na enije wo ma mu na enije wo krofu pia agusa ne manu so anyan yare ni wuo fumo no enu na enije wo mu ana unye Jesus a ena wo hu enije mbe chiro menije ebra me hunu Jesus hallelujah unhu Yesu a unye hu enije wa enije bi ekuta wo no twetwene ebra Yesu nchei obemu enije a etun chada, praise the Lord. Jeremiah, itin siya. Le kain, ijichemu edun siya no. Jeremiah, iti in siya. Ijichemu edun siya. Enfede o nyankopon, ase.

0: die so
1: enya ko die na ho mo da sani asase so na ne na te se opani na se akwa pre onwunu ho ne se opani hwe na paade kwa no saa na wa ma di abosome hunu na wa bu ohawa na jo amame se me koda me ka se da ben me sori e na na jo twa mu akoro oda fetwa efunu me kosi ahimra chen me hunu me fra mu wa ne dotie abon Mwede ya ye chanye na ee fri nsiyo. Mene haresro nyonfuo ekro kruwa. Na ee hi.
2: Na ni daso bie ni ho.
1: Kaese me unkwa ye mframa. Meni insanyo hunu papa. Dio humi eni ee humi biyo. Weni tuya me. Ensune mini ho. Sedi emunu nkumusa na ekro no. Saada di usan kwa sama adono. Enfrume biyo. Onsan manifiye biyo. Na nitina bia ee hunu biyo. Enti mensumi muyama no. Me kasa me honhom ahunhiem me se pini ma werehom me ye epo ana esu mbopon na ma wodi awemfo sisi me hui se me se me mpa be chichire me were na me dabre be djuma pini si no a ene wodi dai son hye me ye a na eni so ade hunu mu na oma me bobrim na e ma me kra yi me ne bo ni owu omum se me no mpe yi afuno me me ntena se da jame Na me na ye huruhuru. Oda sani ni hon ya ubu no kese. Na adwene ne ho. Na hwene da no pa. Na uta so no hwa. Unyu ani mfiri me so di kosi da ben. Unya me kwan na me mene me ntase mpo. Maye bone a. E de na maye wo nipa hwefo. Ade na wodi me aye wa ade a. Woni na nya. Na madane ade so ama me hu. Na ade na umfa me mra to nche. Na o ma me mfonso nsene nkro. Na afi meden futrum na ba hwe me
3: e ba na wie ne nani aye hwe ne se se wa sakro won sakrayo amane ebetumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amane ebetumi ato se wo yohuti ni ana se wo ye de bonye ni a amane ebetumi ato peter ngoma edi nkan ne 9 Mekai njichemu dumieno ekosi dunsia. 1 Peter chapter 4, 12 to 16. Adolfo, muma amani hunu ja aso womumuno se odeso muasheno enyemo se adefufrobi. Te se adefufrobi na enyemo. Nemo msedie Mwa ye Kristo amani huno no fafafo no. Mwa mwa ninye. Na se wo yine ni mo nyamno e dia. Mwode ahosay ama mwa niya jenso. Se wo yamo Kristo dintia. E shirane mo. Ibise ni mo nyam eni nyankupo honhom e wo monso. E hawa kasafa ajidi fo hon. Se wo siye jina se bibi e boni bia one tunkwantaa. Wapai. Bibia ye bon samse mu biara. Enya dia udibe fore fore uhon. Vise wu she waje mkwa Yesu Kristo kwain. Obefa hon teofo na ako. Jom peso bewa betu ne jinefie na ukonto kwa. Na wu she wu yire. Na wu didi umatema na ako re di nini mami atem. Debi. Wu she uhon yye pa. Nti wasi sebase Yesu nti. Uti uhon free bone huwa. Enfa huwa mania ebetuo. E mani ha ukra. Eno wosan etufu se, krofu omon sakra endye, omu di boni ti se edwiane, omu di sira ti se nkunu ome ni aje. di boni ne ni aje. Na mu mamu omu bi enhunu amani se oudi fo, ana uwi fo, ana odi bonye fo, ana osempe fo, ebinu monse mumu. Na se

0: mom pai na sre e rade se sa GCK as a paya enam a my so. Binya hodi na wura.
1: Aya hudo nyina mu. Na erade nso ama kofa bae nso ahodi bebre.